gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni toje ojo jimo. Thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras wo li yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market bagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun se ka se bi ise wa enikan ni kini awa mo ji a mo lo ki Eledumare eja lo ki eja juba re emi mi mo ni sakoso aye lowo bayi eja juba won nibi kibi to e ba wa daddy ati mommy e mo bo nibi pepe eja wa do bale won tun fe gbo voice e laaro yi we e se so be mo ri anugba be se nbo wa do bale nti e wa ko do bale ni e tori ki se gbogbo eniyan lori anugba be mi se mo wi ojo meta ni omo bi si awe wa ninu ose alakoko lojo sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo iru sunday tin boy ni agbara olohun now sunday tele yato gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo iyen be ojo elekeji ni ojo wednesday wednesday to lo la se 77 in fact oh friday mi tun lele eti won pe ni jimo oloyin awon ojo agbara ni so ni gbogbo bi e ba wa sa e ma dide bo eja jobale eja so fun bo se tun dobale to k

gba mommy daddy o ni wo le like juna te ma ko won fe gbon re latorun gugu igba ti nkan ba le make sure po wa si bi pepe asiri kan be ninu pepe ibi to ndo ba le si lojojumo won pe pepe ko ni lo ko gbe nkan kan sibe kan ma do ba le bo jo je oju kan na in to wa nse yen sa ameni yen poju oni ti olaye ni won igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so wa do ba le nbe e wa gbe orin te ba like te ma ko ni gugu igba ti inu yin ba dun to kan gbe soki to fi ma dupe wa wa ma mi nibi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo epafras ibi esin mi de me mo pe mo le de be o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like won like e gan se mi ti mo ngba ru ni gate ti o sin tin gbe mo ti mo gba bodi jalo oh ti olorun ologo ajobo emi to ye gi won ta ki won fowo temi ra jango bula bula ah o wa mo mo je le mo dun si eyan omo olorun leti telomi ba ko letter si mi yo ni iwasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni I am the jesus ni I am the way jesus ni kan mo mo o si lo ba fi ni mo na oh my god ba n gbe soke iwo na gbe orin to ba like mo yin ologo enu wa la fi se la we oba n go fi si bi je enu re lo fi so

0: ki won se lese ki won ba nkan je bo Olorun o gba e ki gbe so tele mi leyin Olorun o jo yin Olorun a gbe oga eyin olufe o to di pe mama lo laaro yi mo fe sare so nkan mejo e ti Oluwa ni ki so fun yin pe e make sure pe sa fun tabi ko file to ba se po mo se laaro yi gbogbo nkan ko ni adua opo yin le ngbadua awon die ni resi amoye awon tin be lori oke awon melo ni won rategun titun olufe bi awon nkan iba ku loju ona re aye re asi sare adua re oni pe o ni mo damu ki se dede ko gba we kemi o to fe bo ko to di po lo nsanu re mo so fun sister kan nigba to lohun gba we ojo mejo abojo mesan ti e mojo tin gba mo ni fun kini o oni tori pe o fe loko mo ni olorun re o buru to bayi nigba to ba fi gba we biribiri ojo mesan tan o ni fine mo and gbogbo mi a ro ti yo danu oh my god mo wa bere si salaye fun mo bere si fi olorun ife han mo bere si so baba kan to je baba to ju baba lo olorun to feran wa debi wi pe nigba ti awa wa le lese christ ti ku fun wa iwo ni o se n to ye ko se awon nkan to ba ye ko dewo awon to ba ye ko mu ku ni ko mu ku ko wa wo bo lo se da to olorun ife how are you olorun ife o awon ju bare boya n to je mo yi baba wa to nbe lorun baba to bi mi lomo emi ati ejo pali gan o feran mi ju so emi ati e lajo mo wole tajo mo jade so mo ti n pe ni ike baba tin ba kan ni lo nkan ma kan so ni ma ni ba mi mo mo pe daddy mi ma ni ba mi e kan fun mi ni nkan bayi e se nkan bayi mi o ti e awon gan won mo bi mi pe ki lo fe and that is how relationship between father and son father and daughter to ba tun wa jo mo birin ni baba mo ke won ni eja menu ku nbe ki lawon nkan to gbodo mu ku mejejo ni ma si fi won gbadua fun o alakoko ni mo pe ni jealousy olufe enikan ki le wi yen jealousy oluwa ni nki lo fun yin ni emi nbe lara mi laaro yi o ni ki so fun o mama owu jije bo ba fe para re semedo ye jowu mo and bo ba nbo mi laaro kutukutu yi bi oba se pe owu na o nje sa aimoye nkan lo gbe sonu aimoye nkan lo tari sonu aimoye nkan ni o gba lowo re iwo mama iwo baba ti nbo mi nle yi sora fun owu nkan alakoko niyan bi mo boye le gbe ese merin si waju ki npase bayi lo luwa wi mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare ofa owu lara re ina ko ti jade in the name of Jesus Christ mo ma won oko ti mo jowu iyawo mo ma won iyawo ti njowu oko won awon okunrin ko le je yawo won lo sori Facebook nitori owu jije ko fe ka won okunrin ko ki ko fe won so pe yawo mi fine be na lawon obin ko fe ko bi nkan ko sumo oko won ibi ti nkan wa olohun ba ngbo omo tilekun anu omo tilekun iran lowo omo tilekun igbega lai moye igba nigba ti owu ba je ipin re ewu ti de wahala ti de idamu de mo pase lekan na emi buku ti won gbe ni owu ki emi mo pojo fi aye re le lati iseju yi lo o ni jowu mo mo so itan kan ni ojo Tuesday nigba ti mo lead the adua yi emi olorun lo fi si mi nu o ni iko mi kede ka kakiri fun awon eniyan ati omode ati agba je ko di mimo fun won wi pe owu jije lewu o le ko ba won ikan ninu awon ese igba ikeyin ni kini to sele eyin olufe okunrin yen abu e lo wa ki n leti odamo iyen to je obirin okan di mo bo de gbagi awon mejeje oge ara won asiko yen ni iyawo de igba ti o fi sumo to fa abuwo ku lodu egbon bayi ona jati jati to fa soya mo lorun at the end of the day o wa dictate pe ase abuwo oko ohun ni oko eko re ni ona to le aimoye ja lo dale nu family nitori nkan ti o to nkan olufe gboju ki mo ni o se kole si agboju gboju foko re lorun le fi yawo e lorun le in to ba je ti e bo lo yo si tun pada wa bo nkan akoko niyan oluwa ni ki lo fun yin sora fun owu jije elekeji ti oluwa ni e fi le mejo ni won oni competition enikan ki ni je be ke yan mo fi gbagbaga pelu enikan ke jo mo fi ke jo wa ko mo be nikan kan wa nkan ko olufe Olorun ko yi awon ti ba nfi igagbaga bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool alive meaning awon kan they compete by style enikan ni kini je be won mo bo fi gbagbaga nipa ogbon ogbon ewe okan para re dan Hallelujah. Gbogbo eyin omo Olorun te nbo mi nle. Ikan ninu awon nkan to le ba irin ajo aye eniyan je. Ikan ninu awon to le ji o tete ku. Oni ko mo sare ko lo fe dan tenikan da. Oh my God. The only person ti mo mo ba compete is myself. I don't compete with anybody. Oni sirisi pastor Paul ori afefe competition lot of competition lo si. Mo kan ni wa ya oni brain ni. Oni daddy yi pastor kini ti ko so si to tobi to bayi. Emi na okay to ju bayi lo. Daddy kini ti se bayi won ti bo sori radio bayi. Emi na se bayi iku re sumo. Eni kan be ti won pe ni jako o. Iranse Olorun kan ni. Ogbona ona si je eni kan to Olorun lo. O wa sare lo si church kan ni ilu Oyinbo. Won pe church yen ni Ora Robert Ministry. Igba to debi ti won po auditorium church yen si. Eyin olufe o wa won be wo wo bo se tobi to o wa fowo saya. We too we can do it. Bo se senu nanu. Awa na le koru church bayi. Awa na le se be ta lo Olorun lo to Olorun o lo. In lo won in la wa na. O wa lo pe awon ti won mo won le. Oni ki won jo ki won bo won church yen. Won wa won church yen nigba ti won won tan. Gbogbo church ti o to nkan o. Ke tobi o okan ri tenikan se o sa lo na fe dabi re ha omo n to je tele ku omo bi ti Olorun ti n ba bo omo ru majemu ati mandate to nbe lori e sora fun competition e sora fun competition bibeli ni dey that compare themselves with themselves dear fool awon ti ba n fi ra won we ra won oponu eniyan ni won awon ti ba n compare church omo gbo ile idimu ni kini kan lo daju eleyi lo se kini kan mo je won ba ti eje gbo eyin te ngbo mi tawon eyan ba ti wonu emi competition ewu ti de leyin gba ti won won church yen tan o wa ni ki won won ese mewa si pe in to won ko won gba pe source n lo tobi ju source n lo tobi ju church ohun lo tobi ju won ba won won ese mewa fun o ba bere si sa ire leyin gba to pe osu mefa ke pe odun kan titi nle mo sa fe ko church to tobi ju o ku pelu heart attack o subu lule o ku debi pe won ori atunse inda eje leti inda eje mu te ku danu titi won 60 something year church Ora Robert si to nlo ohun ti kuku give father nitori pe o fe compare they are compare themselves with themselves they are fool mo compare daddy re pelu daddy elomi mo compare yawo re bo lo se mo compare yawo ti e pelu yawo ti won bo lo se mo compare pastor ti e pelu pastor ti won no ki saye Mombo, eje won ti baba idanwo ki n to so meta si merin si bi aye ba gba mi mo like n ti baba iso awon ni n control yawo meji o si ban ti mo so emu gan eje awo testimony won engineer e pe daddy yen wole kasari yen tin be nbe wo
1: praise the lord emi le gbe testimony mi ti awo me ni cancer of the breast o
0: eyin ni
1: te gbe testimony ti awo me ni cancer omu ti mo do hospital ti mo lo pora
0: o pora seyin re
1: ebe ni
0: nice se gbo nkan won lawon lawon wa leyin gba won de to ta gbadura tan won pada gbe yawo won lo si hospital won wa so di mimo fun wa pe nigba ti won o se test pada won ti do hospital ko to di pe kini yen pare ki doctor to ni won mo lo le enikan ni ki le fe fi yen mu jade nibo ni aisan wa lara re owo oluwa nbe lara mi bayi ki se pe ngbe mi phone nikan ngbe mi sare sa bi mo se wa nu studio mo feel ika olohun eyin omo olohun e dide gbe owo le aisan ka aisan ti ba nse o aso ro se kan ki waste akoke waste oro mo duro ninu ase iledumare

0: In the name of Jesus, today is Friday. Mona say wosa. Oh, Bibeli ni asa logbe nitori aise dede wa. Ina labi awa o nbe ni ara re. To ba le foke mo foke, nti nbe lara re, ti ni o lara. O ya jabo, jabo, jabo, jabo, jabo, jabo, e jabo in the name of Jesus Christ. Sere ti mo nse emi mo so fun yin ma tun so nkan kan abala temi ni mo nye wo yin mo n pada bo afi nkan meje mi han yin so gbogbo awon nkan ti mo nso ti mo nso yin imoje yin oni internal sickness ni eni kan bi iwewo ke yan mo jowu number 2 oni le so jade inu yo ni dun bi ke yan mo se competition ai mo yen to ti fe para re nisin yo mo compete oni e pa fun wa asu lori radio ko gbe ibo je mi na mo lo se wo bo o wa nbe ngba to lohun so fun mi pe mo ran o lo emo yen to ti wa nipa agbara won emi o wa nipa agbara mi olodun lo fi ran le and when God gives a vision he will automatically back it up with provision mo ti wa lori radio nisin ki so ni ki sana so ki se pa re nikan tabi pe nikan lo ngba ti o ti e ti so po lo po awon eyan nbe to je pa awon few ko li awon pastor die na san ni nbe nbe lati wa nbe mo gbadua fun yin laaro yi gbogun ti nbe lara re ti o je o gbadun ko ja bo le oro mi iwosan ni ke se gbamba to pe aduwa sa pastor ki se gbamba to paduwa fun awon eyan ise iwosan sele internal injury la se lowo bayi ni ose ti nbo saturday ti nbo o din ose ti nbo bayi oni graduation fun gbogbo awon bible school oni graduation o la fun gbogbo eyin te pari bible ni certificate yin but ijeje mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse olohun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji thursday and friday fun gbogbo eyin te sese dajo ole enikan ni won mo la fowu wole ni e fowu wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun thursday and friday lojo friday we je we muni lagbara olohun wa si fi certificate leyin lowo ko sibi to ti le lead we are training 2 days leadership training 2 days for the people that want to grow their church is basically to ba lomo to fe ko bo mujo re dagba fi ranse enikan ni woli bo oni ma fun yin ni number te mo se registration si gbogbo eni to fe idagbasoke ijo ejo baba yan mo soro lo engineer egbe pike san lenu
1: le ba e so bo se sele
2: ni 3 years afera wa pata fe la ta la sari pe oloyun nigba to loyun asari pe kini kan wa nlo omo e so an develop die die die eni o ti e ka ku but later awon bi e wa wa pe o ya ka lo yo oyun yan kan rai se operation e ma yo yun ogbo
1: won la won yo yun
2: pe kan ya ka sen yan pe to la won fe kan kan se uncle oni ti domo ojoba
1: o ti domo ojoba
2: asa fatiti after gba e obi mo yetan alo ba doctor doctor ni kama wori bi kama wu ba se wo yen na lo tobi
1: in tobi si
2: mi o le wo omo yen gan bi oko ti awon tin ba mi te lo sumo aba be sumo ma sa boju si
1: e boju so na bayi
2: o le se mo sumo yen ya ya we
1: ya ka e ni sumo kini be ba sumo won won mo
2: a meji ni keji na wa me o
1: ya o meji le fe
2: Tolong dia bunuh lah siri.
1: Sisi bunuh lah siri.
2: Cuma dia ni problem.
1: Eh, ni problem. Kau siwa lah. Bibeli so. Oba bibeli mufen. Toba dia basa lah. Bati esi se pastor. Iru awai lah. Lefe meji. Eh, yo kati mufen, mufen, mufen, mufen. Ini lefe ta. Bangkolo, iba.
2: So, wawal di bi last 2 months. No February. Awa wa si Jesus City.
1: E wa Jesus City.
2: E wa ngba do o wa na mole.
1: Won subu lule.
2: Subu to le pelu omo leyin.
1: Ah! Nice. Lai se pe ni kankan lo ti momo yen. Owo agbara lokan ko si jo mo sese. Mhm. Ko se en to dodo e. Owo Olorun lokan lo ba nbe. An to wo Olorun ba wa sodo re ko ni se o le se. O fe tu o ni. Kini kan sele en Sunday mami. Gbogbo eyin te ngbo mi. Mo so nkankan fun o. Connect my program awon mo yin to nbe ni bi to jina e connect won sir emi o kan mo gbadua bi mo se gba lana ma mo gbadua bi mo se ngba yi mi nilo ki ngbo wole o nbi to duro si ase o mo kan oni bawo la o se mo wole nigba to ba soro to si ri be ki se pe mo fi ngbe raga o Olorun si mo pe mo ma so pe bo ba connect mo program yi Jesu olusuagutan rere afun ni ni isinmi afun ni ni ipese latorun oni mo nde si oni mo tu yan le eni kan ni se te ba ngbadua nkan mo se le wa ya ya o le re lomi ti o mo kigbe ye ye nigba ta duwa ba nlo lowo o le re lomi ta ba ngbadua ko kan sadide mo lagun wa lati nu o le re lomi ti o subulu le ti o se nto ti mi mo ti raye ki mo se oba si ji jo ti emi oluwa ba ni ki se world round eni kan ni ki ni jebe ki mo gbe owo le awon eyan lo o igu sunday tin boy ni isin yi si se sin ti o pe and mo fe fi kun bayi wipe in town se nbi ni gbogbo sunday church no se a je won lo service lana ni isin kini di nitori 77 ta se tan but sunday lay gbogbo wa la wa ni inu service tin ba ti kun bi ni isin ma bo sori facebook ma bo sori youtube 6:30 laaro yi o dekunle epaphras mo si be ni kankan chat e je mo gboro baba ibo engineer
2: ani gbogbo eyan sa n gbagbo ya le la sa mu sa do ti sa
0: won ton mu yo da fun yin iya awon sa won na wa Jesus
2: I don't rin ni
0: e jo rin e ba n pato fun baba yi e pe won
2: mommy sofia
0: mommy sofia awon da e ma bo ita lo won wa
2: so won ko si te gbo baba jo fe sin ka mo se po ni
0: e jo se po ni
2: ni wa jo be ni ma je mu asa lo pato wa data wa subu o subu o sa gbe won ko de dan ba yin
0: o to abi won ti yin alaga la ro ta o ke ga obi
2: won kan le fun wa gan mo ti wa Jesus City nigba ti nkan le pe mo fese lati Jesus City de kire
0: e fese ni lati Jesus City de koja kire lo
2: 1000 lo de wa lo me mo de lo sota yin gbaju ni wa egbe la so
0: egbe la se be le ti wa la re
2: lagbara lo esu kan tu bogun la ro lori ti mo ni mo fose obirin kan wa ko bi won lati 17 years lo ya ni moto da jo wa to fini ka ma mo
0: o se ke
2: lati ko bi won lati 17 years olorun ta to ya mi ni moto da gbe wa la ro yi
0: so na be nbi so si fe bi mo ni
2: o ma bi pelu ogo olorun
0: epo na
2: mama bi
0: eyin na mo po
2: so ma ta wa ko me tan a wa gbadura olorun to je pe won fe ka ma tele pe to pe muslimi ni wa
0: e gbo won so wi pe muslimi la won lati ile farabalẹ ko gbo eko
2: tori pe muslimi ni wa gbogbo eyan awon to mo me po ti mo ko wa bi po ton wa o asa gbadura to ba je pe olorun fe ka tele pe yi to le ba pe se ke se kan le safa ya ti po ju ata won mo mi bi mefa eya o mi akan abalo nipa to di march 20 olokan ko se oko meji ni
0: ni march 20 moto meji
2: lai damu lai se wahala moto meji to kun bo
0: nice yi se bi ta n bo ro lo niyan o bi cancer of the breast bo se pora ti won de hospital leyin ba won de be ti doctor yewo tun se test a ba de be e gbo ko yen ti pe yawo mejeji bota o tun pe ni tin woju oluwa fun omo na fun 17 years o na won di meta ni waju a n ba bo die die ni bi mo se mu oro yin o se se ki mo le pari e eyin olufe bi n ba gbo to se ami tori po n te le program aye asan in the name of Jesus Christ e kigbe aye asan mi no kini nkan keta ti ninu nkan mejo ti oluwa so ipa gbojo san fun losu yi o ni ibinu bibeli so nkan ninu iwe oniwaasu o ni ibinu sinmi si aya siwere gbogbo awon nkan ti mo n so leyin mama baba e mo san fun o seri awon nkan yi oludena buku ni won fun nkan reti ba n bo eyin olufe eje n bo tin tin si ibi anga yen ibi ibinu o ni nkan keta ibe ma ti mu boya n gba ba pada de to wo dabi pe won tin bi mo se n wo na tin tan yi ninu studio won ti fe mo lo le niyan bo je sare so tin tin je n gbo nkan die si lodo baba yi e baba oya e so die si
2: o wa di last month
0: eyin mama bi e do bayi
2: o to se mi yan mi o le so fun eni yi pe kan se eni yi
0: eni suru o
2: to n se iyawo mi le so fun iya le ko se gege bi okun lati
0: ko
2: de ki kan mo ba
0: mo bu kan ewo wisdom
2: but what last month kini e ti wa le gan mo ti ru ironu ti mu mi pa olomo eni kan le ru aisan to se o de ku do te ni e ku ta si ku e ta la ya mi ti wa ja pe ah mi o gboro so iyawo inu ki lo de abajo hospital ba ni ka lo se test ni pe after ba ya scan adebe o ti to ese o to wa bayi doctor ba se ba fe jade ororo ni mo se mo gbe kana le o
0: se oil bayi
2: mo se wa na ni o mo a lo nu moto mo wa mu awon ka ma ba se ba fe mo to je pe lo to angeli to n bo dekunle epaphras o wa looto to si n ba won rin to si n je ki awon eyan leri je ki n leri ti n ba leri lori ma soro le ma lo ma kirun pada
0: e so le lo mo kirun e bo challenge nice ibi ni ti pause eni kan ni pause ikini exaje odola bo se won so tesuba se won lo mu tesuba pada se won pada si di irun kikini abi jesus so se yanu e gbo nti oba awon omo meteta yen so se da meshak ati abedinego won ni oluwa to ba wu ogba wa bo ba gba wa awa oni teri ba fun kabiyesi o a o si ni bo sinu ina ilewi mama so n gbadun program eyin olufe mo fe ke se nkankan mo fe ke ran mi lowo in le ni eran olohun lowo o se en to le ran olohun lowo laye mo fe ke ran mi lowo lori program ta ni ta n se enikan bi bo mo fe ke ba mi dashi enikan bi bo ki se o le tesu waju ni ola iba se 5000 lo fe fi ba n dashi iba se 2000 pe ki program a fe lo sanwo finally nu station bayi bi ogo se nje ti olohun lo sui on the 9 on the 10 la man san so gbogbo iwo to ba fe ba mi dashi kan wa nkan kan fi dashi ko wa fi sori e pe ko to dale ninu aini mo ti mu olohun dashi mi gbogbo yin te ba le support account number church na ni ma fun bo ba fe san ja mewa ba wa san si program 2017 42 90 47 o fe ran ise yi o fe ran mi lowo o fe ran program yi lowo o fe koku in so pe o fe ran olohun lowo ko se en to le ran olohun lowo en to ran olohun lowo ma ku ni usa lo ran olohun lowo ku danu wo gbogbo eyan omo olohun 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade eje ngbadua fun awon mo ti won bi loni e wa kunle angbara di fun Sunday atayin te mark wedding anniversary ipe ni mo fi so tele se aye yin pe ni bi ti won ki ti ona lo nile to ti wa in ti won ki ri se bi te ti loko te ti laya orun anu ti yin si eyin ori se in Jesus name oba yin yo when your mother tell mark birthday and wedding anniversary happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary a support program it is going to be well with you any kind of official testimony to me now 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 a send the message here at anuko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.